0: ni saa munani.
1: Kuzigamira ejo hazaza n'amashuri yabawe ni ingenzi kandi bitangira kare. Mu kuguherekeza muri uru rugendo, Equity Bank yagushyiriyeho konti impamba igufasha kuzigamira abawe mu buryo bwizewe kandi butanga inyungu ifatika. Dore ibyo wamenya kuri

0: Twashyizeho uburyo buzadufasha kubona peteroli ivuye muri Turkana n'ahandi muri aka karere kugira ngo itunganyirizwe hano. Mu mezi atandatu ashize, nohereje itsinda ryanjye kujya kureba uburyo bikorwamo. Bagiye gusura Aliko Dangote bareba uburyo abikoramo. Bakigaruka, nahise mvugana na Perezida Museveni n'abandi bagenzi banjye bo muri aka karere. Twarabyemeranije kandi urwo ruganda rutunganya ibikomoka kuri peteroli ruzubakwa hano bitarenze uyu mwaka. Ejo hashize navuganye na Dangote ansobanurira uburyo abantu babirwanya kubera ko bashaka ko dukomeza kugura peteroli iwabo, ariko tugomba gufata ibyo byemezo kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu. Tugomba kunyura mu bibazo by'igihe gito kugira ngo tugere ku iterambere rirambye. Ntabwo tugomba gutakaza icyizere. Tuzakomeza muri uwo mujyo kugeza ku munsi w'amatora ari imbere. Ndabizeza ko ayo matora azaba mu ituze, nta hohoterwa rizabamo kandi azaba anyuze mu mucyo. Icyo Imana yateguye nta muntu ushobora kugihindura. Mutuze rero, mureke guhangayika. Niba Imana yaravuze ko Ruto hazafata manda ya kabiri, nibyo bizaba. Niba kandi yarategetse ibindi, nabyo nuko bizagenda. Kandi ntabwo bizabuza igihugu cyacu gukomeza urugendo. Ariko abibwira ko bashobora gucamo igihugu cyacu ibice, ntabwo bazabigeraho. Bazatsindwa mu buryo budasanzwe. Buriya njyewe niyo mpabwa amahirwe yo guhitamo igihugu mvukiramo, nari guhitamo Kenya. Dufite igihugu kidasanzwe.
1: Tuve i Nairobi tujye i Washington DC. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarahiriye ko nta muntu ukekwaho Ebola uzakandagirayo muri iyi minsi. Ibyo bivuzwe nyuma y'amakuru avuga ko iki gihugu kiri mu biganiro na Kenya kugira ngo Abanyamerika bakekwaho ubwandu bwa Ebola bajye boherezwa muri Kenya. Umuyobozi muri guverinoma ya Perezida Trump yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press ko iyi gahunda igamije kurinda ubuzima bw'Abanyamerika bose, kandi ngo bazashyiraho n'ubuvuzi bugamije gukurikirana abaturage babo mbere y'uko berekeza muri Amerika. Mu nama y'abagize guverinoma yaraye iyobowe na Perezida Donald Trump, umunyamabanga wa Leta Zunze za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga bwana Marco Antonio Rubio yabwiye Perezida Trump ko bashyizeho ingamba zo kurinda Abanyamerika iki cyorezo cya Ebola. Uyu mukuru wa diplomasi ya Amerika nubwo atigeze agaragaza ubwo buryo bwashyizweho, yashimangiye ko iki cyorezo kidashobora kugera mu gihugu cyabo. Intego y'ingenzi y'urwego rushinzwe ububanyi n'amahanga ni ukurinda Abanyamerika bose. Ntituzigera twemera ko muri iki gihugu hagera ubwandu bwa Ebola. Urwego rushinzwe ububanyi n'amahanga ruri gufatanya n'izindi nzego zishinzwe ubuzima kugira ngo dukumire ko iki cyorezo kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyagera mu gihugu cyacu. Ubu turi kohereza ubufasha kugira ngo duhangane nacyo ku nkomoko yacyo. Inzego zitandukanye ziri kudufasha mu bugenzuzi kugira ngo hatagira umuntu n'umwe uza muri iki gihugu yanduye Ebola akaduteza ibibazo. Abanyamerika bose bagomba gutekana bakumva ko guverinoma ya Perezida Trump iri gukora ibishoboka byose mu kubarinda iki cyorezo.
2: Katuje i Tehran mu gihugu cya Iran bagabye igitero ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingabo zishinzwe kurinda impinduramatwara y'ubutegetsi bwa Iran zavuze ko zagabye igitero gikomeye ku birindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati. Nubwo uyu mutwe utigeze uvuga igihugu barashemo, Kuwait yavuze ko yahanuye misile mu kirere cyayo, ariko nabo ntabwo bigeze bavuga nimba izo misile zari zivuye muri Iran. Iki gitero cya Iran kije nyuma y'icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye kuri Iran mu ijoro ryo kuwa kabiri. Abanyamerika bavuga ko barashe ku birindiro bya Bandar Abbas biri muri Iran kubera ko ngo basanze biteje ikibazo ku mikoreshereze y'umuhora wa Hormuz. Uko barasana kwabayeho muri iyi minsi bibaye ku nshuro ya kabiri mu minsi itatu ikurikirana, mu gihe binavugwa ko izo mpande zombi ziri mu biganiro. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaraye yavuze ko Iran isha